0: Ia ko te mamalu tato ka inga toke lau mea manu hoki lana tala noa tu lava vene ki te tamana lava tene ki a pako. Ho kai taila hele le ki tamana ki a pako me. E tu hea iko te lango lango mai hoki ma te haka manatu mai hoki lava ma te hea tala hoki ki na ngao yo inga ma la tou mana mea tutu pui la le te tato ka ua hua i taupo. Ua ko taupo lava te veia e hoka i loa mai ma i loa atu e toke lau katoa i te kolope katoa. Ia evi ki ala te aloha te tua. Ho kai taki tato tu mana i te langi ki ana tauhinga ki te koe te tamana pako me ka mai he hoki lava i e tau po katoa. E moli atu e te matoho ka hei tai, ko mohai hoki koe ke heo ke hoka tala noa tatou a la leo tenei. Ia pe ni a hoki ni mea hou, ni mea ngari hoki ka sia mai e hoki tamana mo ki tatou. Ni hoka hei tai lahi e tuko tula mo koe te ava noa tenei, hoka hei tai.
1: Ia ko hea no te hai matua, tali he, nako te vena kei koe, vena hoki. E sa tala hoki kita, ke alho te liki, ke tuko tu te hau wana haka manuianga mo koe matuma alohi. Oa, tane eno ko lua aluti, di tau pale pale ngahinga te wakao toke lau. He a ngā lele, koe, piha tu lawa ina tahi na tahi mi, ma mō nā tuli manu na pito henu o tātou, taka a ngā te tātou wā. Ala leo te neu ai nā tiki lawa i he aheo, wa he he tātou wā, hea o ki lunga tu langa tēnei. Kai haka he tai maka mārō, he wiki lawa te tua, wa uli mai ho ki tāo e te hanei ki haka piha ho ki tāo e te polo kalame, ne? Kai haka tai mo te mātua wanua wā. Kai haka tulo tō, te pai ma te malo toke lau, wa uli mai ho ki tātou, te anga loho ma te anga leo te tua, te nei kumai ki tātou, haka nolong ho, ki mai ho ki tuka tala i lunga te wani mo nimo ni na tau te wani mo nimo tai toli he kua tai nati mai hoki tau po i te kaheo a koe kina ia a kata hoki ki te koe kua ke tala mai e kua lau lau mai e koe e tapu o toke lau kai mahe te kau kou na te tua te nao kua i a moli e taka tu loro mo te kai tai ki te malai o te langi oi ku haka loke tu hoki tau po ia bēten le to iau kua oma te tala mai e kou lua tau lau kate awa ma tau vai hoki lava ki ka veo kou mahiu it mato ka ingo tau po ke moli e tau haka tu loro mo kata alo ki marmut pai o toke lau kua uli mai ki te ahte nei ma lo lava ta puaki ma lo lava te ola manuia ko te ulanga tato ka inga ki nei mai te matua ke palamo ki tamai ti hea i te ulanga ka polea i manuia lava haka tai tato ka inga ki nei te ulanga tato tau velo ku hea hui e tato ku tau hele ka lama ilawa te haka te tupu ni po te spring tu lo te haka palangi atu ki te malo toke lau ia atun hoki ku te tiri hoki taimi te naka ngau yoi hoki tato ki te ulanga tato fatoa nga te utuwa i lumahale teo tu atulanga na hatuanga yene e ora e tato ka ina ni o ya tono ka mai no ki a tau bu tulanga la tau tai tau ka mai ngot ma hoba ka mo na ka ina ka he ma tuara he kin tala la tato ka ina ka ko te to ko te nei na o die to tato ka ina na hai su fo nga me ke ha ka he ai ko tato ha o si ona lo na i hokina hoi tau li tato ma tato ka ina i ba te ku te ka ni ya te nei hokila e se ki la to ki tulanga tau po yo hilo mai hoki to kala hinga do anga te ye e hai na palo ta ve yo ke e o mai hoka ilo mai na me ala to hai ka mai kla to ku ke ma u hela to no palo to ke chulanga na pi to nu te nei ni hila ni ku tum tum mai hoki la ita u po chulanga te na ka ke muli to ko ha mai senga wa ku ka lunga to ki da ni ta la ku po li ti hoki ka po te langi ku han hoki pe ke ha ko ke te pe ke to nu te nei ku ha mai ke ti wa ka pa ya te tua. Kai mua mua, ke avatuko haka mai henga mua mua ka matatuko lawa ki te tahuyonga tēnā pātele penehe. Kolo kanele patele hio alo kolongo lua te muli he nua ma te taha he nua i te ngalu tau te nei na lohi ai ye poli lua i Wellington e te wala kaupai a te tua ko hai mai ki te hionga patele penehe te ko te tau tai hok te nga te waka atua kua ake mai te hai wa ia mo tulanga tau te tua he laina ku tala wa tani tuno ku mauti noa ku kotau ki te tulanga tena kako tako mau te la pangan mai tokla hinga atono ko he hakato haia ko hili atono tupu ilalo i Wellington tone ite to kala he tulanga te na e kai be ho kila tamana te nei na ngalu nge ta la kinga te te kupu manong e te tua be te manong e hang wala paha na mi mili ai ai e hiu te la ta to kite ki na ka to ha o ya he ko ai ko ai ko ai ko tanga ta ki hia no mo na o ko tu mu te ti la o ko e hoi mat tulanga te na te ale tapu te na na ai ai na ka to ha ki tamana ia kabe ho ki tano aya ma ko ki mo ki tato tato na he puli ko tato de manai te langi ni au ko te na tu langu hai ka ha he tai hanu mate a manaki ko le mai la bai ai hanu ia ma ko i hai o he ki mo he tato he nu a to nu te na ko ta ki tato de mana tu lang de na pe bueno mai ro ki tato de mana ia ha lo ki la mo tato ta ki ala tu lang te na ia ho ka mai ho i la ki tato ho vine kotita vena hoki tehilia ko puno na kain ale ma vitale te liki ma wai ko to to na hai ma wa ko to ke het ko to tu ma ne hoki uda nga patele na pele di na pele di ko to ka halo ko ta to yo lo ma lo vit hai to ka ko ta hai ta to piki be ma to to ki te tu ha wa tu e ai la va tu lang te na to hi to hi ma ngo ta to ki tai mi lo ta to I ko na ta wa lo ye na ko mo le to na hoki la ni pa hala ta ma na tal to no au kwa ano kila ba matamana tulang at ena ni pero kila nga kain nga yene ikong to hoki de kain at ena ay madu de naki fitu may dia ya himi maliku wa kalang ako hoki de hoki kung apayate tuwa i Australia Princeton when ako sa kumahiyatu kinakain nga kulumaki beko kite tuwa mo koto tama hana mateo na hay matu na ito nga is kain nga kalang at hoki ki koto lua de iya tulaw na kahalat hoki ako kataw muna nga mo tulang at nga iya ite maliho kitato ko heta may ti veia é parte lehio ni é tamana de nagia parte lehio ele no é mo dil veha ta como Manuel to na ngo antes ocupa mai lo kita la to lua o ye lo kita ta to kala pela vekina me na ho ki te ko ho atu ki ta to ka ngai lo to lua ke tu ma pe sa tu tu ki te to ho ki ma tu ma wa ta to de na hai mate e ki tu la ngo ka ba ki ho ki sa na o ma ki na pele lo to ka inga ia a to no ki he mo dino le ka ve ho ki tino no ko to ke ma ho ki la lo i lo ha ve na ho ki te mo mo e ka ma hi ho ki na ka in a ve na ba ko mo mo ho ki la ki te tu a ke ka ta ya mo ko to ma wa ko to ho ki te tru nga de de no ha i ni ko ka ve na ka in a na pe le ko to i o na ta ma ka ma hi nga ko ye na bu ma he to ya mo tu lang te na ka ta to se ka ve da ka to ha ma yo ta to ka in a e a nga mo ko e ma u ta to no ha u ni u ni a wa e ke he ko la pro kla me a ko e ta ku pro kla me Oi ke hoklat bol kalam ta to to mane jelang ni ya kaya ka to ha du kina ka inga wo malele ye na na eng ay ho ki mat tulang na ka to ha ka ma ho ki labate yo nga patele na ka inga patele te na ila loi por lua ya lo la ya to ita po mo ko to ya ho ko to ho ki la mat tulang te ne yo te ya lo ha nga mo ta po e mo mo na ra ki ta to wi to ke la ma o em to ha ho ye ho ko ye ko he hi wi nga ho ko ku ha mai ki tulang te no wa lua ka ka ha ye ye ya Akadahia do kite tu amo ko to tu langa tena o mama galle to kilau a tin mana ki hana u nya ho e ha ko to na tu na tu langa ka ta i ko to ta tu a o ke tu ke tu ni kama nya nga mo ko do ma ko to hana u ma lo ta tu amo to kilau ia ka ya lo la ya tu ta u mo ko to hana tu la ba ilunga o ka ho no ku no no pe na ma ta u e ka pulie ko la ya lo he nga wa ta no ho ki o ta to li ki ni ko ye ko ta me la de ne ke mo ha yo ki na ka pulie tu na lo ha nga mo to kilau mo le la na ilunga pito ilunga i au klani ki te pito ilalo tsa palen a kau kau na te tu mona hale tu ka ia o te mona lo ma tu mona community u malele a lo hat ko i tau ko mo ko to ma heo ki na community u malele na pito hinu wale wale tu mani o hat la langi a lo hat ko i tau ko mo ko to ta kau ma tu ai lamo ko e to lihem to heo i ki na a lo la ia tu mo ko lu a maluti ia ta kule a lo te tu a tu ka heo ko mai nei mo e ta tu heo ma he ma lo i to heo ka pi heo ki tau e tu polo kalame a ta mi te ne ma ngal mai ko ni ku po ku pa hala tu i ku tamana tai nei ko itelo me ye pa ko me te nei na vanga na mo ko to to ha ka to li he manu ye te to yo ke atu ka e nga ko lu ma lu ti ka ye ma ta to pul kra me to ha ko to
0: ka ta tamana ke lo ki te tu a ke ho ke tu pe te ola ma te ma lo hi ke te ko e tu ha ho ki ko te ve nga yo ko e ia ma ta to ka e nga ila lo ki na ka ta ni te tamana to ha ko lu a to ha ni
1: ia pa ni ha to li he ta to ke lao
2: PMN Tokelau.

0: To o sport o to tonga i tala o talonga. Ile nei fo ia fiafi asu sapati. Lua se fulma le tolu au kuso. Lua afe lua se fulma le ono. Ile se fulma le tolu ai un minute. Te anele i tula iva. Fasa usongwa le tatu o tunu li tautua faa wau. Ale pia men sa moa lima tolu tasi pi ai. Po le tasi o lua tesi lua faa moa.
1: I take a look at myself.
0: Oka, se matang o fie. Ole, uto mua atu i tala o talo ngole dee fiafi. E se tala fa fie fie ina, i meise lava i tutonu o Aotearoa. New Sila, nei pei ona iai le tau mawhinga le talo ngai le vave ao ana le la. Le ai fatat fatat te kapela le pisi. Le ai se ala leo le ai ni ala ata le ai ni fale a la autusitala le ai masisi ele i muta le tala noa ile so ile fa mo pe ona yai le talunga la All Blacks versus the Springboks from South Africa. O le tato au, la tato umu mo le tato au le sa tawina le tawa i le taihaona le la. Le tato starting 15. Prop number one, sungaya Ethan de Groot. Hooka number two, Cody Taylor. Prop number three, Tyra Lomax. Ole kako loka, tato loka e lua zaya. Ole sungaya Josh Lord, Fabian Holland. Ole tato Lucy Dubova ai, flanker. Ole sungaya Luke Jacobson. Mal tato kapiteni, numero valu sungaya Adi Sabia. Ole tato halfback, none other, Cam Roygaard. First 5A, ole sungaya Ruben Love. Ole tato wingy, sfumatasi, Josh Morbay. Ole tato second 5'8", ole sungaya Jody Barrett. Midfield center, Quinn Tupaya. Ole tato wingy, sfumatfa, ole sungaya Will Jordan. Male fullback, ole sungaya Damien McKenzie. Ole tato aufa leo leo. Ole aufa leo leo le vaenga pito silio na tawa. Ali tio foi wai falangi ya ole impact players. O tato fa leo leo ia zaye. Ole sungaya Safo Aumu. George Bauer, Fletcher Newell, Anton Signer, Peter Lakai, Kyle Briston, Anton Leno Brown, Malisunga ya Leroy Kara. Leala sa e mai moa. Elea ya ni upusheteli. Oh. Mawae, mawae le tūlanga na yei le tālonga i le tāiao na le la peo na sirifia le tātua tunuu Shambini. Tolu tālonga, tālonga momua, lea ua tātua umia le manu malo. Ia peo na avia i fōi tala avia le nei tāiao. Tolu se fulu male tolu. Tolu se fulu male tolu a tātou ai ile se fulu male ono a aferika i saute. Ia mole sirifia, ole nā tolu su male tolu oka. Se fi ngau nga fi ngau wadika alunga. A fai o nasa i eiso maua sau teimi e te mata mata i talunga le ana lila. Se tasio ta alunga fai tau lia. Ia wae fafai nga tau na ta alonisi ili malaile ni Afrika. O tato au sikoa ia sa la asiela nga sikoa. Le sunga ya Jordan, wa Jordan, Mobe, o le sunga ya Holland, Jacobson, ma le sunga ya Jordan. Ia o ila tona sa usiel tato le na skoa. Pe ona ia li tamu fainga foi. Ia ale tato o Black Seal taiao ana li la. Au te fai atu le ai se panoa. Le ai se panoa le malae. E le ifa mali eina ila usiel sila. I le ta alo na ta alo ai. I le tato o Blacks. Mea mauti noa. Ia le o tato tau tino lava ia Afrika i saute. Ma fai te le. Ia ona. Ta penanga foi ale tato World Cup. Au le memo tinua. O le awa afiwi kei saute. Oko. E le hiska mai. O le makua maano sia. Lainga i luma. O tasi nao. Mai tawina li ta longa ame se foi le. Mai ale amatanga. Sa yei anai pupua ngana fea ngai ma le tato O Blacks. E le lenga i luma. E le skalamu la ato ia dominate ai. Afiwi kei saute le skalamu atoa. Tato set pieces uma e online auti wa lakia le feo lolo ia o a tato loka sa tau aveina ia to le pulo le sunga le faya onga me se foi le komiti faa foi ma le au ma le au malanga ile tato au na filia o le man of the match o le tamata alo le talonga lea o le sunga ia Will Jordan Yo, mai se po por singa bo Jordan, lua score bo Jordan. Ya, mana carries ya por tawa vino fo el polo pe iva, pe amaliva. Ya, mai se ai ya line breaks pe fitu le leona ona sao mai le sunga ya bo Jordan. Ile lenga pui pui nga fo ya Africa so te le un tatu tilo tilo nei. Oh, isol, ele fai ngofi. O de tapena nga Africa so te le walwa tuai. O numero tasi fo ile halalangi. O watu wa mo le World Cup Jason Fong o le awa vavai etua e maua ea le tape nanga wa yei nei ia le awa Afrika saute o se pepo fa mtalanga fa ilo mai ia awa foi lau silfia le tatu otu nuu ona o nisio tamata anu yesa fa manu alia li talonga lea o le la uo toi a mia toi nei le sunga ia ofa tunga fasi ma le sunga ia Jamie Hanna ia e malanga atu ia Afrika e awa yatu ile ile au malanga mo le suina leo le sunga ya Ethan de Groot ama se fo le sunga ya Josh Lord le sa fa ilo mai le sunga le faya onga ulu ya le fa manu alia i fo yo ila ua o le sunga lea ofa tunga fasi ya se tashi fo yo o alo matama fa nau o ilo fo yo le tato All Blacks ya o le o peleki numero afe se lau lima sfulu ma le sunga ya Jamie Hanna o peleki afe lua se lau to lima tasi lua to lima ya o le la fai malanga atu ile ni fo i amatangar neva yaso ya awale awe yatu ile faim nga malanga dato awole All Blacks le was it at nei i Cape Town mo ta longa lona lua mai se popolna manu ia dapo inga dato All Blacks ile nei fo i vayaso ya pe ona tau manu e fo il fa moe moe ya tolu se fulu mari tolu oko ese mal fa fi fi lonto o ye to inga ai fa pe nei e oi au te tau tino atu Tino, ole mamafa, ole speed, ole mata alia, o hanga uma le taalonga, o fea lava ole malae. Maka, wa maka uki ale, minoi ele au ne Afrika saute. Ia, o te vava e dufoi. Ia, o te loeto e taliu malisunga ya kolisi ilva ya sefou. Ia, o ina fu ila ole atoi, ta wilo ai foi, au no lefi. Ya da do se adu ni so vainga pe ona i oto tonga i tala o talonga pe ona fa ilo la stofi ma vaia tu nei silfia le tatu o tuno o lo o ya i le tembe nei singapore le au malanga le tatu awalo va awalo va na ya pe no fa ilo le tatu le sanga le IVF international va federation o lo fa tino mo le oceania fa tino le malai singapore nei update la nei what is it feel that o tunu o to tonga fo i pe ona yei i unga o nisi o tu unga i o mai amai ya pe ona yei sa ilinga manu ia jato au malanga atu o lo ye demine i singapore o le tato aso mua mua salo tala tuan nafi ya o le lea sa tamu faya tuan tato elite men V6 ya po o le vaa lea ya loina to ono lima selau mital mamau se ema le tulanga lua mais popo tulanga lua ya le tato au ile hit 4 hit number 4 la lea sili ai pena mua ai le vaa falani ia se a doi lea ia ma le tato alo mtamfanao Samoa team Samoa ila tou ia sa aloina o le sunga ia afele tupufua Al Peterson Evan Peterson Siala Lova TJ Manulelewa ia ma le sunga ia Vena Luka tu tolu fiti tu fa Hong Kong tu langa lima i loa Japan ile hit 4 le na elite men ile aso mua mua ile elite junior po o tama laiti ya lea sa alo ile aso fo ile hit 2 o le tamfinga le tatu au sa mua lea sa yai tu langa fa mua mua au te roa se e tu lua au se talia tu langa tolu teli ya tu langa fa ilo sa mua tu langa lima Malaysia o le au sa mua mo le elite Junior Men V6 500 meter. Lea sa tau mawhai o le sunga ya CJ McCarthy, Whengainga Tauli, Atauti, Hando Tupufua, Samuel Mamea, Vincent Arleong, ma le sunga ya Walter Falitoese. Tatoa ngai atu mo le Elite Women's V6 500 meter, Heat Free. o le tūlanga tamai tai tūlanga lima Tahiti tūlanga mua mua tūlanga lua sea tui Amerika Tolu ni Caledonia fa Brazil lima ilo Samoa tamai tai sa aloina tato fautasi po le tato Pau Pau o Brenda Pau Elsie Besamino leata Mailo McCarthy Martha Foleni tofa po tofa fa mausili ya man tamai tai ya Tracy Tracy Wint Tracy Wint ya yeah, ol dato au alo pa paole na ile hit tolu po le na tolu le sa tam fai le so mua Elite Juniors Men ile hit number 2 le sa nga ya tu le hafe mita le mamau tulanga fa isa moa Tahiti tulanga mua mua ni usila ile lua ka nata le tolu sa moa ile fa ol dato au alo vaa po le au alo pa paole sa awa ya tu duunga lea sunga ya fe ngai ngatauti hendo tupufua Nathan Saint Sameli, Vincent Arleong, Lauvi Tasi, Mawata, Falito Ese. Malo, malo, finau. O yunga iyo tatu ta alunga, alunga vaa ile aso momua. Leo tamufaye tau to laulau inatu, wana sitfiye tatu utunu. O le tatu ili men V6 afe lima se lau mitel mamao. Ile hit free, ya lea sa tu fail tatu awol vaa. Ya pei ona ya o tato lisi foi na pei ona yel tato elite means v6 oka sole manga yel fi na o tato au afele tu pofua even peterson siala lova tj manulelewa russell tauti malasunga ya tasi tauti mele mana ya ile tapenanga tato au if su su ya ya le fuol ma mau fuol ma no si ya wa fo de tapenanga pi ona ile au alo pa pa ta musanga lo fanga solo i singapore mo elite women v6 a feli maselau le heat one le sa tu la mai sa mo ile tu langa lima se e mai ile o fiti tu langa ono australia no mo moa america tu langa lua tolu falani fa brazil lima Samoa. Se vai atu nu io de tola lo want to Samoa. Tola po lo de tam fenga na ya tatu tam fa na. O te mai tai sa lo ina tatu pa pa le ai le heat free a heat one Brenda Bau a Rima Yoasa le ata mai lo McCarthy Martha Foleni tofa po tofa fa Mosili ma Tracy Wint. Elite Junior Men V6 lima selau ile tau mawhainga sa whinau doi dato awa Samoa se e mai le tūlanga lima mua mua ka nata lua Hawaii tolu USA fa Chile lima i lua Samoa ile tau mawhainga Tumnia Men's ile awalovaa to ono lima selau mita lima mau Elite Woman ile alo ile fa i oh sorry le lima sela mitel mamao ile tam fenga sa mo sa yai tulanga fa le sa se eto ile Elite Women's V6 ile Elite Women's ya le afe lima sela le mamao mitel mamao ile te to ono le ya tulanga lima fo e fitu minute to sumal fa se kon lo te va va he tu dinia sa lo ina e te mai ta ini ya le sa ya pe fo yo na yai tam fainga ta to alum tam va no va ve o kai misol a va o ke va ye ku a fitu minute to su fa se kon ya le tam fainga ta mai ta ia a o le malo o le sa tu fa pe o tu lima i sa mo a le malo champion o Hawaii o no minute ni su fa se kon o ko Kaukia. Malo le. Tamfai, malo le tawalo, malo fo ile onsai, ya ili tato, tato awolva. Ole asolona lua, Elite Junior Men V6, ile afe, le ribotage le sai yai. Ole final race mo tato Elite Juniors, tamba. Le ala sai yai, ili tamfainga na ya tato tamfa. Na tulanga fa, ili tamulsanga polisunga sempini, ya le tamfainga Samoa ya pei ona yai ile alova ta to ono a film mau a film mitel ya le mau o ta to alova ala le team Samoa fenga inga tau ti handle to before Nathan Saint Sameli Vincent Arleong Walter Falito Ese Malawi Tasi on tato o walo vaale na e yese tasi o tala fie fie sa telefoi upenga te faa ilangi ya mesele autustushi faa ilo le tamo fainga na ya tato a walo vaa lii taito ono elite men's final result lea sa tu ono ai sa moa ili lalo langi au elite men battle against the best of the best. Came out of the sixth place. That is not small. Ole atau tulanga ono ile lalulangi mtautia. Tam fainga pe ona ye le foi la longo longo a foi lunga upenga tafa ilangi ya le tam fainga na ye tato al tato olva misa li ya sa tam faia ili means team ya le sa tam fainga ya le fa moy moy le sunga ya afele tu pufua si ala lova TJ Manbelewa Al Peterson Alvin Peterson Mavina Luca fa fi fi na tapo inga Ale tato watuno ya pe yona yei fo ili tau mafainga ale tato au wano vaa. Lefo iu ufata oto maili skitu ya pe yona yei le aso tolu ole a alo watu wai ya ale tau mafainga ale tato watuno ya pe yona tamfa yei ya tato walu mtamfa na ulo oi Singapore le temine. Awana ingalo ya toi ya mana tuane la utapo inga ya lefa moe moe le au tato asia tato au wano vaa ulo oi Singapore le temine. Never die. Tato anga imai no lea. Fai loa. Yel damul sanga fai tu ma lo. NBC Hilux. Lua afe lua se fulma leono. Ito tonu o Aotearoa New Zealand nei. Aso tofi lua se fulu au kuso. Ama vaya tu nei. Ile neva yaso lfa anga solonga ole round 4. Ole tato NBC. Ole talonga na amtaina lele astofi mwaya tunei. Sa taaloi Canterbury ma Northland. Fatino lele 1-6 stadium. Manu maloi Northland. Tolu se fulu maleono. Ile se fulu malelua a Canterbury. Ile as forele mwaya tunei. Sa taaloi Hawke's Bay ma Manuatu. Manu malo Hawke's Bay. Oka oka e se kilikiki inga amataputia. Lima se fulu maleiva. Ile se fulu malefitu a Manuatu. Ile aso tona i tonu talonga sa fatino inai. Ile vaya solo na fale nei fanga solo nga le tatu Hilux NBC lo afelo sa maleono mo muasa ta aloi Tasman Mako ma Southland Stags manu malo Tasman Mako fas fu maleono il se fu male fitu a Southland Stag ile talonga North Harbour ma ukilani manu malo North Harbour ya ukilani ma uata ma u fo i malfina ngalo North Harbour Ele mwai lava ona ausia tu eseishi le wana lau papa. Lua sfuma lefitu manu malono fapa sfuma leiva au kilani. Bay of Plenty sa ta alo matara na kibus. Manu malo Bay of Plenty lua sfuma levalu ile lua sfuma lefa ale tara na kibus. Ile so sa ta alo i Waikato ma counties manu kau. Ia fatino lea ili FMG Stadium i Waikato, manu malo Waikato, faa se fulu male lima, ili se fulu male lua, a counties manu kau. Ile tawulunga ai, ili tamulisanga lo na faa, mayaso lo na faa, faa ngasolongo le NPC, tamulisanga faa itu malo in New Zealand ei. O tago ma Wellington ele la umua, manu malo a iai ai, le awa o tago, ono sumatasi, ili lua se fulu male lua, a Wellington ei. Ya. Tau tonga nā o tātou ai, ya o tātou au fōi, ya a mesele wha ngā solonga o le tāmurisanga a le NBC i le taimi nei. Ya o nā lau sirfia, ya tau tonga le tātou lau lau le teipo le taimi nei. E whai a sina wha whainga tāle tūlanga, ya pei una iai. I le wha ngā solonga fōi, ya mali tūla i sa iei unga o tālonga newa yaso i le tāmurisanga wha i tū malo. Manatu e taulunga atu ya tatu taulunga le nei fiafi. I unga o le tamulisanga NRL i le nei voi vayaso. Le vayaso na lua se fuluma le limba le nei. Talu na faanga solo le tamulisanga. Le ua no te maita watu toi tasi lua. Toi lua vayaso. Lua vayaso o na anga ilo la ir. So anga siampini o le NRL National Rugby League i le nei voi vayaso. O le mealo te fiafia le vayaso le nei. E se male ma ngai o kap. O tapenanga o awa New Shila popo mentatou ya tau manu fa moy moy le ol peleki ya le voi wa tau manu mal fa moy moy le tatu New Zealand Warriors the only team from Aotearoa in New Shila ya le ala sa fa manu ina fo il tatu au lakapiliki ile tau mfenga fo il neva yaso i ungala nei o talonga pe ona tatu se mai el vaso na lua se fulu male lima le nei Ile aso tofi mawaya tunei lua sepulu au kuso. Tata alo aile au matautia le Penrith Panthers ma le Melbourne Storms. Mai e dalunga manu malo Penrith Panthers lua se fulma le lua e le se fulma le fa a le Melbourne Storms. Se e adui le aso fa Riley sa ta alo ai Canberra Raiders ma le Brisbane Broncos. Wa makua fainga ka le mele wa yei le Broncos te mine. Wa pa ua toa ilalo. Tolu sumo le whamran malo e le Broncos ele tolu se fulu a le Canberra Raiders. Ta longa so ai a le Dolphins ma le Parramatta Eels. Manu malo le Dolphins tolu sumo le whana ai ele se fulu ma le ono a le Parramatta Eels. Le aso na nafi Tolu talonga na whaatino inai, tato se e atu Newcastle Knights, ma le Manly Sea Eagles, manu malo, Manly Sea Eagles faa se fulu ma le faa, ili lua se fulu ma le faa, Newcastle Knights. Ili tato talonga matango fie al ananafi, New Zealand Warriors, ma le South Sydney Rabbiters. Ole lapichi, tashine ofa inga taa ili zemine tamusanga. Ai pita yani, ili ima yalpopo ngale was. Up the was. Faa se fulu male limba, manu maloa ili Warriors, ili lua se fulu male ono, South Sydney Rabbiters. Ili talunga ale Dragons male Canterbury Bankstown Bulldogs, manu maloa le Bulldogs faa se fulu male faa, ili se fulu male faa, ale Dragons, le aso na nafi. Ili aso, a ule na le lasa ta aloa ili Cold Coast Titans, male Gunilla Sharks, manu maloa Sharks, tolu se fulu, ili lua se fulu male lua, ale Titans. A ole talunga lana tawa lunga ai, le neiva yaso, ya ili ima vaya dunei na iminute po, sa mai ai jalunga le fa te i ai le mata mata mal ta boinga le tunu West Tigers mal South Sydney Roosters South Sydney Roosters solo pi to ai lunga le ta musanga le na ra te mini ia ai to e pingi lo le West Tigers lua su ma liman man man lo le West Tigers ile lua se fulu mal fa ale South Sydney Roosters ia e ui ai le le anga sa ia ile ia le fainga ta fo le tamu fai mai le West Tigers ia au le au hau wale tai au maulung wa au wale tai le Tigers ia wa manu man lo ile South Sydney Roosters o lo oilung on top 8 ile taimi nei Ile fa tu langana la leo le tatu top 8 Valu pito ilunga wansit fia le tatu tunu Sa valinga fo ili neva yaso Au mai la se popo O lea ua se e mai le numero tasi Number 1 New Zealand Warriors Tolus fuma le valu a tatu ai Se e mali tulanga lua Penrith Panthers Tolus fuma le valu ai Male Sydney Roosters Tolus se fulu valu ai Tusa uma ai Alo o se e atu tatu New Zealand Warriors Ile tulanga mua mua Tulanga fa o le Dolphins Tolus fuma le ono ana ai Tulanga lima o le Sharks Tolus fuma le fan ai Ono Newcastle Knights Tolus se fulu male lua Ya fitu le South Sydney Rabbiters tolu se fulu ma le North Queensland Cowboys ile tolu se fulu na ai. O le tatou valu pito lunga le na, mai tau mai, mo le sirfia le tatou tunu olea ua toi lua vayaso. Toi lua vayaso, ma e aloa lea o le tatou sanga NRL Round Robins. Ya e tatou a ngai e tulo le sui ngai sempini. O talunga la le Warriors le to toi, au mai tau watu. Wa lewa mai e talunga lea ma ta ina. Mali Rapidus, ole vai esu fou, ole ata alo ai le Warriors mali Newcastle Knight, le sa, ia ta walunga lo lea ile Warriors mali Manly Sea Eagles, ile vai esu on tu atu. Ia, o tatu talunga na wale, nofu sit fia tatu o tunu, ia, before yon na yei, le sa valinga le fai ungo, ni vai esu, tele fa anga ta mai sese, tele, ia talunga sa fatino ina le ni vai esu, a o leua, fua ta walunga le ni vai esu, Manu malo le All Blacks, manu malo le Warriors, ya au ye foi fa lupa i vau nisi o tamafa na o le tato o tunu, o lo o tawa veina le tanga vai o Samoa, ya mani usila nei fo, ya nisi o fa anga tama, o lo fa anga solo pe o nei tu unga vaa, ya o lo fa tino ina i Singapore, ili teimi nei. Le wa se ma tato o teimi ono minute te aile afali tu la iva, wa afu il fa sa usangwa le tato o tunu, tato se e tu nisi o, Fatunga mpispisenga, ili nifu iwa angole fiafi, ya ona fanga solo ili o tato polo kalame.

0: Fe dalai mai lea li ia mai leo dala vau e ka le sia wha ponte patonga kewi siano. Ile ni fwoi vaing o le fia fi pe ona ili fasa usangwa le tatu watulu. Ia pe ona ia i fwoi le maafutanga wha le ainga, le mai ai o tapo inga, ma fua fwanga wha e ka le sia le nei aso. Ia fi fi fai loa leo fwoi wa to ai fanua le sa o le fionga ile. Ia lau pepe dala i dunia lene tautua wha a wau o le diti sound pacific. Ile ni fwoi vaing o le fia fi mandu te wha talo vatu lau fionga maloto i fwoi manuia.
1: Ya malole sai tua le lei a so sa patu de le i la ftalinga to tol menino fatalo patu po i pa angal ta te po kalami malole so fo manuia
0: malo fo ile on sa i la ufinga malo la va pali ya malo fo bala nga manuia ya si ka update ya pi fo yon le malanga tu fo ina tu nu wa va ne la ufinga mali wo fa te te ya la ufinga ne fi fi da pol kalam ya pe a mali tau wa ya mo fo ile na tu lang ya
1: Okay, lo o i sini le pa nga sa matu tau mo mo tu Australia. Ya se lo lo malu du ma salo ta tu sa matato ya ando ne faso solo tu la matu fe nga malanga i campo ya e peila e o faite si malu du o campo e ta tu sa ma va ya so lu o voi e na mo
0: ya i fa nga ma ma fa ka u ya ka
1: ya e fa pe na la malu du o campo ya ai o le tu la na u ma tu ai mu nga la le nei va so ato au setalia Ya e peo fate ye foi dar to ta un bene ye fia fia o to e pa un fol timu ya ta to o kilan ya ta to usale le ta un le pe le va ya so ya al tu langana peo la wa matal sama o se ta ye pa fa peo le pe sitni
0: i
1: o va pe ana ve ve la foi le le o sfu valu a ti quis le ma fan fan na ile au pe a suru le la Ya e masale ri tai tai la ta la ta ta tu ya kilan e to na ma ro ku e to na ma fan fan na masalo se lo ngai wa tu fa i wa se te ma po ta pa pa to ata ma ta ta i ta tu ala ta va ina ye la wa ma ta ta ma fan fan na u se ta li te mi nai te mi ho i e wa so so lu ma na ye le la
0: o wa sa no la u fi nga i e li tu langa fo i pe ona se e tu i fa nga malanga Sydney ma na i e tu i Canberra Ia sini o te loa, ia sirfia, te lifu ia tatu, te lisi o tatu utunu o lalam papa. O, ai, i kempra la ufionga. E, to tele ni pasi fika wa, a mata ona tawatia aile na fu i State of Australia.
1: Ia, o loo, ba ai ala wa fu

0: mai al Bulldogs au
1: mai Seagulls
0: ma Manly o au nga lua mpa yo nao fia ki tonu ta fane tonu la au lai lai fitu mal vanu tengi ne
1: nie no ma lia la vale fa so fo de ni vief ya am se fo tout tout le matin o fa a tout pour le ina le au lango lango da to wa wis melo ye va ye so uma ya ile fe me ya fo istete es es to na australia e to tali uma fo i to no o le mas mai ne ni sina ma wa el fa tout pour lia le au lango lango tanu si ye ya am se fo il fa nga so longa ile ta to nga ye tu se nga se pino ne tu sanga ya fa mausali ya ma ma kwa ke le ya mal coupe la ko ya ya i to no fo o company business ro lango lango ina tatu awa la ufio
0: ole fano no watu ole fo so uta no ngai luai to le warriors ya e maltino ala e mo wala to ava noa ele a semifano a e mo sa to con game semifano a manu maro de lo no ino week off a fake play off a si ba
1: yes yes
0: ya ai tato tasi ya ai se tau sanga ta voyon sian pinini si la or tau sanga
1: ne
0: da kuwa ya ile ile ile ta alo le ta alo ya le ya le tato wa ya mane te le pe a wa tu fo ile tau sanga i wa tau fa pe na mai ma ta alo tato plus langa pe to ya le plus le fa le to wa le wa le le la usoka le le la
1: usiki
0: ya to tato a plus le fa le to
1: Moni la versa no angalo fio ya le fu mai ta watu ya o kwa fa sa sa le wa lo papa no fa pa ya ka ko le astona ya piona mai ai fu ta longa ni chuta ngle npc ai o le vai ngamul muli ya ta ye pel fa so nga i lungo ta longa la o fio nga o le ni ya so ya piona sil fio lo i singapore si ta chu auta alo au masi ya ta do tunu o mole au lo va le fu la sa fa i lo fu i fi fi ile ta po inga ta do tunu ya ile awali ile o fa manino mai ile tulanga ono ile sunga sempini fo ile awolo va ali ya pe ona ye singapore temine to telia ya one fo ita longa o telo e se ha se atla no ali to teli ai o va en o lo sa il malo ai na ya tatu ta mafana wa lo fion
0: tatu sa mo e fa ya si fe lo lo la to fo ye lo la to fo ya ta longa le
1: ye no
0: e tatu va ye ya ya fi ya fi fo ye ia lātou tō le nginga i ngāi muli nuu wha asolo atua i ngāi o i luma o le whalo le mālo. E tō te le lātou o lo fie fie whaita alonga le lalo wā. Ia o i whaftai la o le mai tau atu. Ia o nā ui tonu top tenor la langi i al tātou au pia whaio nā sātu wono.
1: Yes.
0: Ia mantua. O isa tunu e professional i ale i al tālo ngā le lalo wā.
1: Ia no.
0: O tātou. O le tātou promotion, ya o te leo mai uapo le vai aso la sale la saule aso sauta ma, ya a tātou i Nusila ma Australia.
1: O sa, yon tu atu la ufiuma?
0: Ya, e aila, o le inga la e mai al tātou faptoa, a fatoa faile le tātou Father's Day. Ya, e la faina, o le fa wau lava tu langa a fatau le tō paptou le suta la pesiliato. Ya mawala wa noa tono tatu se i mawesa wato se lakta la e fele wha tau back and save pon ni wo ya pola wato se lakta la fwoi e utu e lakta vali ya te tau toro suta la ta pape la fwi sa mboa ya tonga fiti van watu po papua ya a lafa fwo tse len e tau na tau se la wanga ilunga se len ya lafo le mai cash
1: Ya fa fa tele lo fionga ya el nevo ya fiafi mal fa no ino lo temi ya manu ya tele malo longo le nevo fiafi ya mesi foi ya am te ino fe amanga wenga lo fa tu lo fio ya
0: pa thanks
1: so for so Le o do lo minute un tale le tu lai se fulu il fa se sangua le tatu o tuno ya tasina o fionga ya ya la pepe tala e junior lene to tu fa wa le did you sound pacific no mer telefoni o lo tasi limono tonu tonu fa fa o lo tasi limono tonu tonu fa fa ya bit e fione fo ile la to ofisa ya ile tafa tafa tonu le moto samoa te moa ile fionga la pepe me se fo telenga ya te tia mo le tatu tia marketing ya me se ai le talo fa vanta pacific 40 le fionga le fatua na ini lungo ping te failang lungo le up your phone Fafing with fear for your wild seed fear, Dad, what to know. I little Luina, Tatu Polkalamber, name Fiafi, Tauna, your Failo Nisio Fasi Silanga. Ya Molin of Seed Fear, Dad, what to know. This October, for the first time ever in New Zealand, all the way from Savai, 685 to the world, are bringing Pacific Love Malo Audasi Band to Auckland and Wellington. Come and join the vibe on Friday, October the 2nd at Mangere Central Community Hall and Saturday, October the 3rd at Legends Sports Bar in Porirua in Wellington. Pacific Love Malo Audasi Band will bring their own brand of island reggae and soulful melodies. They will be singing all your favorites like... Mai Mauta Mo'onga, plus many others too. Tickets are available now at 685totheworld.com or Ticket Ferry. Come and share the love with the Pacific Love, Malo Audasi Band, October the 2nd, Mangere Central Community Hall, and Saturday, October the 3rd, at Legend Sports Bar in Porirua. O se fasi silanga taua wa nofsit fir tatu o tunu, ia pe ona fai malanga mai ei, mai le motu tele i sala fai, ia le tatu Pacific Love, Malo Audasi Band, leo le a fuafuai malanga mai, i le aso lua, aso faraile leo o kitupa luafe lua se fulma Leono, la tu tatanga mua mua o le afatino le Mangele i le Gateway to Aotearoa. Mangele Central Community Hall, le so lua o ki topa, le la tu faafifianga mua mua lena. Ia au mai ainga, mai wo, mai au e masani, mai whanau tatou fifia fatasi i le faili longo longo a, faili tau taua ale Pacific Love, malo autasi mai le motu tele i sala fai. I le la tu faafifianga lo na lua o le afatino le le Legend Sports Bar i la loi Porirua i Wellington le laumua o nisi la nei aso tolu le nā o Ketopa le aso tolu na ilono winga ma e a tatanga le sforeile le aso lua malanga lo i le lo fatino leo le tatanga le aso tolu o Ketopa mo pepa mata mata ia po sau ticket foi a ngai ane lunga o le 685totheworld.com ia po le ticket ferry e te mawai ia sau pepa mata mata nisio fa mtalanga fa so taime tatu ofisa le pia mensa moa ia pe afai e tele o si la fia le mea faa tawai le pepa mata mata mo le au au nanga a le Pacific Love ma lo au tasi band i le nei fo ia fia fi ia manatu le sa moa ma tote mole tu lenga fa ftai le nei fia fifa ile le vai vai to manino fa ma fonga le tato wala leo a mesi fo il porcalame il sapati manuia mole tu ile nga fa ftai fa tanga ina so ma tu vai vai se tau tu fa le a wa u to no mauta malawa lo sa fe la va lo e ma futa mai le nei vanga le fia fi fa ftai tele mole fa tanga ina sa ma tu o nanga ya le wa ta pina pina mai le tato fonu tatalo le afali tu la se fulu ma le sunga le fa fa nga ya savia kile kama sa eli wa fo ile tu tu ino tatu watu no masio tatu tina tina fale tua ya fuin maono eti makathi le tina ole tatu prayer warrior lea mosa mo yaso uma ya ole a tapena mai mo tatu fon tatalo ile afali tula se fulu ma fa wa wotu alia ya o fisilio tus pa ia matani ya matatu por kala me fa nga solo le nei po tau tu antu ile sungal fa fenga nga mese fo ile fiongal fa tonu ya le tau tu ina o sa mo mai a nei fa mangalo so matu vai vai fa mangalo se matu upu se tala ole tau tamali ile fa funga anga ya matua tu lava ya te o sa mo tapena ile tu se si la la le lei la so tofi pe a mo so fo mo lola tatu tu efta pa ilungo nga nga lupe a wale ya. Mai hau nei, no minuto e tea neli tu lai se funu, manu ya tele, ya to enga o to toi, a me se fo ya tatu por kala me fa nga solo, ele nei fo I a fi.

ona na wa fa mai atu lau unanga le fa long long tinga ar fa tuia eti fui mon makathi e tu sol tato programe masani o le laina o tar sanga e pio masani ai vai astai tasi mi ia le li fa tailan fa malo longa yo le tau mata wa tu lava o la lava e e ngase ngase le fa tuia ia fa tailon fa tuia mon on fa mauni e o le avia fo ile la ngono tino e tu uai le unanga masani ia mo tau tuai no tau tu nu ai mai se o si le fang pa ia le tua fa afta i tele i lona sao ta ua mo tau tu nu no fta talo mo tau no fta talo mo tau tu nu so se vai nga lava ma tau mai lava i fainga ma lo yo o lava i mo tau masi nga se fa pe fu i e o lo ai o fu ina ia mo so se vai nga lava yo o yai ia tar sanga fa tua e mi se fu fa ma lo se fa de nga ia le ia fiong ale di tatu tatalo fa tasi ia e mau peran dan fa malo longa mo ia ia to tor malos ia wale fa wa wina yo tatu proclame mi so la unanga ina ia vi ia le tua ia la ilono so ifu after ifu tatu nu en fa en mafu to mai ia fa man mi fu ile tua le neva yeso o le uto e lus fuliva minuti on tale o le tula tasi fa wa watu nai pispisenga ia ia tapena mo ifu tatu nu mo proclame fa ia tatu proclame nei fu tae au vi ia le li

0: mau tūru whāwai, mai e mau a a.
1: Nā kwan tū mbun pōn tā mbun pōn.
0: Tai mai.
1: Ora ko ku sier ku sio rupa. Oi roi ku sier ku sio ngā luenga.
0: La fa tu sile pa wele le fe puram sile mai sa more ata yo ruwa a
2: ye lu su
1: ba ta yo mal ma rekko
0: ma ta yo ruwa ta si lu ruwa pa ruwa ta si
1: yeah
0: okay
1: ai bo fo ku yo ma rekko ai ke yo ola ni ni tu ko yang ai pe ni ge ri ku pa ye yi ya pa fo bo
0: la fa ra silo na ruwa sile muri
1: Oi ku si ku si o ngar wenga.
0: Oi tu si tu si o ngar wenga fa fo mai tsa tsa nu. Oi.
1: O Luca.
0: Luca.
1: Ya baro fa tsa. O kera o Luca.

0: Lai foron la falau sidi.
1: Ona tusi e fai u ia o manu ai.
0: Ia o manu ai, oi. Kio kere mome?
1: Oi, e kukui. E ma le pomi e kinai. Ma da fai e kukai e kukai.
0: Tāna mai.
1: O le mafu anga e. E reta vāe a pura asinti i te kāru benga te tenki. Ai ke wola, wola kumbara vāne leo vāi oa kumbara ng tāna. Ka ofisi di roi e i ai. Me ko o ka mai, ofisi di roi e. O le alma kua o ng tāna. Ai me mai. Ongo lima pā kolu lua kasi. O va pero. O le mafu angala le, ingale le bat pula sinti yorunga ni. O va vinge le, la pala ka mboer ko kere siang sana. E ingla ko inga sabo. Ngala kua makar ngor ke inga, va vair ko inga sabo ya. E ke masa ni ima ka inga le. Le ima wa sana, ule le kumai. O ke masa ni, e sega duka ni pen. O ke ala kua makar ngor ke. Asa mbira le karar ko inga nga. Sa mbonga. Ola ume toa nik pare. Kamai ka inga le malang tang. Au hek umo. E ala. Ele le isi. Si kenge me siang tang. Asa mbai. O imba ka ukiya. Sa kwe ha. Imba ka ukiya. E si isi umba ka mao ka mbai. Ia, ori kala nila.
0: Hai. Sili mele malu ole ale upu ol suspa ia e pito tele onam taitusi. Ai fia foi.

0: Tāna mai.
1: O le upu e umbir kuspa ia. O le ngalo e kia ole ide upu. Aro kamu fai e makea. E kaipo li ngale upu fapea. Ma eli sala asipasa.
0: Ma eli sala asipasa le imalu. Ia ele ikiki le upu ngangare churu wongo e hongpai kusi. Ai le upu e umia. E i upu e kodu e fa e upu e umia kuro upu. E telefo i upu e suru ngona kumkai kusi.

0: Ia sa nama taro mai bayi tadi orang nafsi ni bu. Tele telefon ini su engau lah tadi orang nafsi.
1: Ia oh manusia.
0: Ia oh manusia.
1: Nia.
0: Lea.
1: Nia lusu tolu bayi potong su das.
0: Sore ale kau su ya kuat eh setari ya. Ia bantai. Pak mau baca dulu tadi orang sili oh Nia. Ia orang lawan Nia murmuri ia orang na. Pak taro fatwa lah aku sa nama mai.
1: Lepalama.
0: Or fai long an anti keriso refa ba yai la se bei lo anti keriso or fai long an mong fe ai ki vai ba yai
1: le ba no lo
0: ye ole
1: la kongkar sa bobor
0: ta no ma
1: fai long an anti keriso pengo ba venga fai ba venga ele kusai bali ba venga le tua
0: Se se. Ole ola na. Sa no me sem.
1: Ole un bako i de go aku. De go aku da un bako. Ole ku. Oi komu ainda eu vai un bako. Ku sa Ei, ei, kala i e unga da umako. A ofea, ofea ngafa wa inga e. E a inga i a umako ingoa. Pe, pe a inga i a Jakopo, pe a inga i. Ya e sau, pe a inga i a. Tiska ngafa.
0: Tiko, fai bera sila mon, fai bera.
1: Ole umako i o ai kongu a inga e o kuai.
0: Ya, fafa ngaja tunu fili ma ya sem o nga fe tonu a inga e o mai ai ia e ori ina o makoi. Fa ane e ne e. Ia, e ia la le usa.
1: Ole si fa upunga. O fea kupuanga kupunga ma ira o makoi.
0: Fea kupuanga kupunga ma ira o makoi. Fili ma ya sem. O leu faftai mai lei maru mo tari tas pokalame pe yara o sao tari tas pokalame fa la fule mutu le ina o lo mau salamo e ono sulima fa upu e iwa. Ai ai upu rei tu fo inga tupu o mau e lus fumbu e kus o le manku o pora e pora e lu upu. Ia e ia o le ave fa tangata o tawa ina po si upu penga o le manku o.
1: E no hay la eima. Ma va a ver a lo que falla.
0: Oh,
1: es... Oh, es... Oh, es... Oh, es... Oh, es...

0: le tangata pai e ma le le fatua tua.
1: Tangata pai e ma le fatua tua, Sam?
0: Si.
1: Si, si.
0: O kata e ira ngai ngoa aro kusia ku pai ia. Oi. Kute ingoa kata, kute kai pere ngoa rea. Mose, a kambu.
1: Hmm.
0: Apenga e yare ngoa sa orka.
1: E yare ngoa kavika ma a. Paulo ma pekelu ma a.
0: E. Kusala.
1: Ma yuka ma.
0: Orkadinga ka pe ba yo ka kai. E le fa ko kuwa ma ma. De e yare orkadinga. Orka orka ka le fa kuri shiri. E yare ngoa ngoa mo
1: e yare ngoa mo e yare ka ua. Oi sulu.
0: Ia rata, aku pergi mulai